0: Aba yoro run la nkan jojo apan ni alapalanto so ile aye ro aba bi to unique to yato si awon ba kekeke ki ko ni ki dani ki ba ni ge gbogbo le pariwo go go go go go go go go go pato pa ke yan mane baba labi amo ni munje lo ni ojo toze adura gbon pepe lori omo o ni ba won gbaru e laye bara ye se nsare ni ile aye nsare omo 12 years nsare bo je ma sare kole Amo tati yes, it is sare bo je ma ara moto repete. Amo ti won jeje bi o na fe ma bi mo. Amo ti won to lowo o na fe ma to mo. Asa akoko wa fun gbogbo kan ni abi orun yi. Sori igbesi aye gbogbo wa ni sise tele ni. Bi Olorun se lale po ma rinrin ajo re. Ko da to ba lo fe ko kan ti Olorun lale fun o. Nitori bo Olorun se lale fun gbogbo eniyan. Oni wipe akoko kan wa ti eniyan ma keko. Akoko kan wa ti eniyan ma dagba ninu eko to ko. Akoko kan wa to je pe gbogbo eko to ti ko yo be si so eso rere akoko kan wa to je wu pe ninu eso to ti ko jo tun le bu ku awon eniyan asa asma suru lo ni ile aye akoko re o le koja re to ba duro ninu Jesu o le pe jugba dada yode o daju pe ko kanju jugba ko ma de be tabi ko de be ko ma ri be lo pe iwo na wo omo to se yawo ni omo dun 12 a tun so fo e wu pe ko ba mo wi ko ma se mo Olaye nse ru ena nipa to ma tun soro nu ti fi oje iya alaga awon iya yawu omode yi rora ma wa la nitori ola ta fi eru o le lani mole olufe rora ma wa owo kuwo ma ba pada wa oturu nile nitori owo tori yen emi kan ni nibi ti olorun ba ti dari re si lo nlo be na ni se ibi ti esu ba ti dari re si be lo nlo woni ko rara ma sare kadara o nitori wara wara ni kan jale wara wara ni kan gope Kini David is on the pasuru in Psalm 27 verse 14. Oh yes. Yes sir. Yes sir. Moni ayale. Abi yama ishami ogo ni fi amare le o. Amare mari ogo lo. Ogo amare oni wami. Ayo ni bogo la wore bi iso. Tori pe jesu fi ayawa Jerusalem. Loro ko ye wakba yu wakba ye toma toma. Ani bakba wako watori amare yo jebi olorun. Mamori olori oni bashera shela jo ayamare o. Ori la bi mera ninu patori amare ma mure wale ori gba ro oluwa oya lo di apesi tomo tomo ojo bi amari wo mu wo mu wa lo manke oya aye re mu ire wale ni o anu wa amare wa ibuku wa amare wa ogo tutu wa amare wa ire lojo wo ma ri oju re ma ri re amare owo re meje jiri amare lo ma fi gba ori amare oni ji mere iwa tomo re oni rare ibi je koko re ti ri toro ko bo won ni da duro nibe o Ayo ni fun oja aye momo re. Won ni ba so se otomo tomo. Wa ko opolopo eja o. Esi ati tiju dope ninu leyi o. Ni korita ko ti ta anu yo si o. Ni korita ko sogo mo fu akobi Olorun gbogbo fole re. Ni korita ko sire ti ma ran lowo dide seyin akobi. Ni korita ko se se yo se famo re o. Ani da orun moju lati famo foro emi re loruko ye yo se gbe danu. Eyin akobi agbara yo ni ka yin mo kona. Gbogbo ko ni deyin male eyin akobi ele oro na lo o kede loruko jesu lo serere olorun gbogbo erara yo ran akobi re lowo agbara ye ko ni ka mo re agbara go ele ko ni ka akobi agbara imule ko ni ka akobi re agbara laro ka ko ni ka akobi re agbara won afakoko edi sofu ko ni ka akobi re alata ko anya mo ko ni ri jeje lori gbogbo omo re o eni ta fi jere lati je eyin akobi wa loruko jesu yo si seje o yo sera re Ani gba contract lati fi aisan so eyin akobi male yo fori ara re gbe eyin akobi eni jabo e oni rebo akobi yo ni rin lo lojo aye re eyin baba akobi da loruko jesu lo do lori re omo ba akobi oni pada de ru eyin akobi wa ni ran yin lo so run ajante akobi re oni lo era wa fe fe oni binu ari si ke eyin akobi oni wole lojiji akobi re oni jabo latori aga ogo ara mi si akobi ni e ma dide laye o to fayo kojo lori akobi ko ni baje loju re abadi ko mo to gbogbo akobi loye agba kan yin pada e toju awon akobi loruko jesu ni jebi lori won o iru lado obe lekiti loruko jesu mo re ma dun dale aye akobi oni kan o oni daje akobi pada seyin o eyin obo yoku e ni seru egbon yin o oni jogu ogun alakisa eyin obo yoku aye oni ba yin daro eyin obo yoku ogo yin ma buyo ọjọ́. Ẹ̀yin ọmọ yòókù ẹ̀rọ ayé ẹ̀yìn gbé. Ẹ̀yin ọmọ yòókù ẹ̀ní kò sẹ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin ọmọ yòókù ayé òní bá yín dárò. Tọ́mọ rẹ nílànà ọlọ́run ọmọ rẹ òní dìdàkudà. Ọmọ rẹ òní jẹ́rù. Kàkẹ́rẹ́ chapter 4 verse 6 kì í jẹ́ nípa ẹgbẹ́ ọmọ rẹ máa dìje. Ọmọ rẹ máa di ayọ̀ ìdílé. Àkọ́bí àtàwọn ọmọ yòókù ẹ̀ní ṣe é rí fi ní ilé alàyè. Proverbs chapter 24 verse 7 ẹ má rẹ̀wẹ̀sì lórúkọ Jésù gbóyin máa búyọ. Màmá ṣàmì òní pìtàpọ̀ bímọ rí o. Gbogbo ìlú ẹ̀ ṣàmì o ẹ ò ní rí àkọ́bá tó dàbí ọ̀ríjìnà. Jésù Olúwa. Ẹnjiníà ìrípọ̀ lọ́wọ́ rẹ mo mọ̀. Ṣùgbọ́n lára èyí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ní kọ́lọ́nì kẹta ni kò bá ń gbé sí.
1: Ó ti pẹ́ tí first born mi tó ti fún mi kan gbẹ̀yìn. Mi ìdẹ́ ń bèrè kó tó fún mi.
2: Iye àkọ́bí yín.
1: Ibùgbọ́ ti máa bèrè 2000 lóhun òní máa kékeré lọ́mọ tó ti fún mi. So mo wá wá ní ọjọ́ Tuesday tó lọ yìí. Mo kàn délé padà.

0: igba die bayi logo berete ni e ko di bo fasiwaju le nkan si e ri gbogbo anfani asiwaju se awon du di awon awon bayi kokoko na wo yen le wa lori ki igba do ti won ku gba die sugbe won se yen awon gbadun je aje banu fun 180 million se bo o kan fi 780 million for olohun bo yan Ebi de pa ebi pa ilu mo se ma nso gan won ni pe e de bi pa ibo wa su abi be ko beyan baba eyan beyan beyan beyan wo li se ma nso kan ni be te bi pa ibo wa su ni ibi to je wi pe mejo ninu me wa le bi burukun pa e wa le nfi 780 million salaye boro olohun se ma yi
1: Ṣe ṣe ṣe ṣe nigba ta ba parade ya se oju opo le fe yin te ngbe wa le aye wa lati ma drop comment yin si oju opo Facebook o West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ta ba parade a menu ba ile to nlo lowo laarin ijoba ipinle Oyo ati ajo EFCC a de se oju opo le fun awon to nbo wa le na lati ba wa da si awon iroyin on e ma yi kuro nikan ni West Radio 89.3 FM ambo e ku kale

Y va a hablar y va a ir niño. Ato mo bi ori oni ma je mu iyanu Olorun ogun fo ko re. Ino inu apata to soro yaju si fe ni keni Olorun ogun fo ko re o. Sebi wo lo gbamu gbamu oju orun se gbamu ti to bi bi ate ileke Olorun ogun fo ko re. Oba ta pe lajo tun fina down Olorun ogun fo ko re o. Bi ope lo ma nse mi nigba kigba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbebe eleyi. Emeni abata kafira tupa to wo mi susun to so mi daji tona wo kakiri agbalaye Olorun ogun fo ko re. Oun ko n to le ma la koja mu fe je ko mo wi pe ope na lo ma pada end the story yen. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. This is your radio evangelist. Ajin rore to gayata to stand out ya to lori afefe. Yeni koni West Radio 89.3 FM. Ala afi avenu ilawa. Yeni uluyole ne ilu badon. Inu ukulube ni motin joun sori eru agbagbe. Ala ugunfo koreo. Fisayo, uni ilu kote mi. Eyin temi to nbe ni gboro eyin lolufe mi le fi radio evangelist kun leyin. Eka asun.

Ah, é caso, ma. É caso, senhore. Iriri shagba un gugbu laye. Onto la koja telo mi ba foju gan ni e o sese ko ken ko ni na ko ni ton ko ma la pariri koja laye mo so le kan si ohun ti wo la koja telo mi ba la koja o sese ko ni ton ko ma tun ri mu mo laye tori pe ori la koja ohun gangan lo wa di iriri re fun tene tori pe ori la koja ohun lo pada wa di tan fun o elomi ko ri la koja rararara Iru shele to shele si wo o shele se lomi amon elomi o rono abayo si tiye. Shen ni ti o resolution soro are, shon ni o ma wa di riri lodo tiye. Lai lai ko sheshe ko possible. Tori pe I wori tiye la koja on lo she di experience lodo tiye. Iriri shagbon gbogbo laye Lagbajara moto 15 Lagbajara ile 15 se wo mo to ti la koja ko to di pora ti e ma den ten bo don wo tesi ni Iri mi leto, eto ni iriri mi. Igba ki gba tin ba ti wa lori ero agbagbe, mama ni mi o ni so nti o bo ko baba to bi mi lomo je laye ka fata.

0: ba si ti nbe ninu kulu pelu mi olamide na nbe ninu kulu pelu mi lapa bi loruko awon oga oga awon alase ati oludari ile ise ikoni ni lase jo ma mu eto tosan iwa si eti igbo yin ah mo nbo eje ngba pa bi yona eje ngba pa bi yo
1: see rain on the mix.

ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú ayọ̀ wò mí ìyẹn ní ojú òpó Facebook fan page wa at West Radio 893 at West Radio 893 àbí kẹ́ lọ gbójú ayọ̀ wò mí ìyẹn lójú òpó Facebook tèmi gangan Fisayo Johnson Fisayo Johnson ó mọ́lẹ̀ rokoṣo ní méjèèjì gbígbà tẹ́ ń wo amóhùnmáwòrán ni ó mọ́lẹ̀ gan. Yes, kini awon isele ele to ti sele si yin te mo pe e o le gbagbe lai lai lai lai awon isele awon iriri te mo ko ti iru iriri o lagbara mi o gbadura ki n baru ri pade abi iru ilakoja yi mo tun nife ki n tun laru e koja si kini awon isele to ti sele si yin ele te mo pe e o le gbagbe rara rara rara eso ke fi ko awon elomi logbon e pe wole e kokko pe e pe wole ki n to wonu eto iriri itosan teni gangan lo e pe sori ero ibanisoro 0916893 1000 0916893 1000 tabi ke loju opo yi 0915333 4893 0915333 4893 kini awon isele to sele si yin ele te le gbagbe ele te ti la koja te fe je ko je eko iyen fa awon elomi e pe ki se agbalagba ni ohun to n je iriri ohun ti oju omo kekere mi gan ti ri ninu aye ta wa yi oju agbalagba mi gan o ti gan ni e lai lai tori e lawon agbalagba se so pe iriri sagbo n gbogbo laye laye kini la koja yin kini awon te ti la koja seyin seyin seyin te mo pe kini o le die abi la koja ti mo la koja kiru nkan bayi to sele si mi tele ko tun pada sele si mi e je ko je eko iyen fun awon elomi ona ara yo si mi paso e pe sori 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893

Yes. Gbogbo ara ile patapata mo ma ki yen ma ka san. E ko asiko yi. Lagbara lowo Olorun. A kuku ni lugbadi jamba. Adawo ile gbogbo wa patapata ni yori sirere. Aku ko le da ti ko wa wa nba ka kiri. Okan wa gbogbo wa patapata ni okuku bale. Gbogbo mi je kikoro l'Olorun aba wa nu koro. Gbogbo ibi to de nsele lorilede Nigeria Olorun aba wa da duro. Ki lo sele? Isele kayefi wo lo sele? Bi mo se so lekan mewa nsele ni duniya mewa nsele lorilede Nigeria ta wa o ya kin ti gbe eto yi wa iyen si eti igbo wa lati bi abi ose bi meji abi bi meta seyin amo eto ti onigbe yawo ta so bi ose bi meji seyin tori pe to sele yajo yajo ni sele oni a o se lori ofe lati mu eto ti mo fe so losan yi wa iyen lati eyin wa sele sele mewa de sele ki lo sele ah he Olorun ma sanu wa

0: ni oruko mi ati oruko West Radio 89.3 FM ejen fun eyan bi abi meji abi bi meta ni recharge card ejen fun yin ni recharge card recharge card yes ejen gba ipe bi abi meji abi bi meta 0916893 1000 eyan meta koko
1: 0916893 1000
2: 0915
0: 33 4893
1: Hello.
0: Hello, Eka
1: Number 985.
0: Yes, sir. Oda. Atimu 985. Ejo ke lomi ora iwole. Hello. Yes, sir.
1: Zero thirty seven.
0: Nabi. Oru koyin le kansi.
1: Zero thirty seven.
0: Oda. Motimo. Jaka lumi wali sa. Hello. Hello.
3: Hello. Ekason
0: sa.
3: Oru ko temi ni Babatunde Joshua lati Moniya ni Josi.
0: Babatunde Joshua lati Moniya.
3: Beni.
0: Number meta to pari number yin 0812 2070 Eto Hello, yeah, ba, that's it, toy.
4: Soruko mi ni. Eba, that's it, toy.
0: Oh, yeah, mo ngba ma.
4: 678.
0: E ro ma, o ti pe meta. E that's it, tan so yi. Hello, ma. Mama ve je card ni o. Hello. Hello.
5: Hello,
0: Eba ngbe ohun yin soke ma.
5: Hello, Akaso sir.
0: Eba da se to mo ruko yin ma ibi te tin ba soro.
5: This is Ahmed lo soro lati ale
0: loye. E da se to yin ma.
5: E wo ko ni ti ki woman yen ko pe awon eyan jo rara. Ohun lo mo ibi to mu woman yen lo. Awon lo mo baba yen tele. Mama so do won na mo solution live ti won na ko di gba kan ba ba to mo la teji je ki olodun to ba won tu ti won se ka o ni lati pe anybody so don ba pe anybody jo won su won ni believe me won so ta won ni tori won ni awon lo ba kan ba oko wo awon oko wo je so je ka won o ni lo ti waju abi kan ri nkan mu lo senu o ni di ka ti so o ni di lati so ka o daddy
0: e seun
5: mama so do baba yen
0: I'm not going to be able to do it. Engineer Steven tin showo lebelebe si mi o tin wa ma lole. Wa wa meta ile ti a je card mi. Ah Miriam Onita number an pari pelu 987. Ah Wasiu Latolomi 037. Ati Babatunde Joshua 2070. Kete tin ba ti pari eto ah ke pe mi, e pe mi sori ero ibanisoro temi gangan. 080 33 70 080 33 Road Evangelist le meeting ya le meeting pe mi mo tin lo le were were mo ni amalayawo mi tin tutu de mo ngbera nle mo ngbera so mo fe lo re je mo fe lo re gbenu si lagbara lowo Olorun inu yata yoto ayo ati alafia ni mo fi yin le yen fun tose mi o ni bayin ninu rabaji gan ibanuje yen lose to nbo mo kiyin o mo kiyin mo lu yin logo enu mo so pe o dabo.

0: mo lo akoko yi lati ma ke gbogbo apata professional shoemaker fun ayeye ajodun won to nbo lona epo lowo re to ba ta koko e o gbo anfani na leleyi fun gbogbo eyin onise owo boya yin na fe se ajodun ni abi fe se efe yanyan sipo efe yanyan sipo lotun e se kini eye je ka ba wa eje ka ba yin gbe si agbaye ki gbogbo eti gbogbo ki awon na ki won gbo ki won de re gege bi ti awon apata professional shoemaker Eti Mr. Sikiru Olayi Olata gba lalejo ni jejo tan won je alaga won. Apata ti gbogbo agbegbe won. O da eti mo ba se nse ifara la ma fi nside eto ni ojo mejo mejo be eleyi Temi Tayo Adeomi tuti wa ninu kulo yi lati tun se kini lati tun fun wa lotun. Oya.
1: Mo ki atokun mo ki gbogbo wa nile wi pe akujo meta. Neti farate ni yi oni mo pe ni eru eru je irinse pataki eto mo n ba ise je opo mo opolopo onise owo lowo ki nse pe won omo se na won omo se na doju ami koda won mo bi ka si nkan sugbon nipa se eru eto mo mu iye meji wa pe se pe a pe a ise ti won gbe fun mi yi mo le se mi le se mo le se mi le se ele lo si mo n je lo si de pa se eru yi lo si mo n je ki ise na lo ma n je wi pe iyan ma ba je poni se o ma pada se kini o ma pada se balabala ni ni eto se pe oni bara yo so pe eni yo mo se eni yo mo se be ko si se pe ko mo se eru ni abi awon ta awon amuni dara te gbe se fun te yo pe ah style yi mo le se dada mo le ge nigbo ba di wi pe o ba bes ni ge ni eru o wole ni o de pe owo mo gbon lori sisosi en to ye ku ge o nko de o lo ge bo ba si ti gege ku ge iran kuran ni oran tabi awon to je mole mole to so pe ah pata yi mo ah mo ah ma get here now ma get here ti won gbe plan fun pe ti won gbe design fun pe bi ko epe ko se kede pe ko ri epe ko epe ko ri study e aseyin wa aseyin bo iseku se ni o se imoku mo ni o mo ke nse ohun na eru ni koni ju bayi lo ni mo se so wi pe titi ijo mejo emi ati eyin eje ka bo aso eru danu ka gbe agbeda igboyawo mo ki wa pe ire o

at West Radio 893 FM Van Page. Una lele fidara pomowa live and direct. E wa gbianju. E share best ni ete live. E ma gbagbe anfani to je pe e ma nje lojo mejo mejo. Kẹyin na ke jo ni ran lowo fun ara yin. Ise te n se fi sibe. E wa se kini. E wa fi ranse si gbogbo awon eyan yin. At West Radio 893 FM Van Page. Gege be ti se mo. Ai fara o na ni temi tayo adewomi ihun na lo mu wa fun yin e ja lo si abala akoko e tin se abala idan abala idan o na ni abala akoko lori eto yi.

0: lonta fe mo wa ni titi osan yi o je ise to je pe bi won ba pe akiyesi mi si gbogbo igba la ma n fe no ba sugbon mo wa ni pato o na ni won fi wo yi pe e o se ilode sa fi ranti won specially awon na ni male male omale
1: managing director
0: ije la lo mi o awon baba agba baba awon baba wa niyan
1: oya la kara contractor olopin o
0: la lo mi oma bisu joko to ade olu toni awon ti wa nbe won ni toni ade pension won ti fi gbogbo ise won sibe won tun ki wa pe akasan e wa ran ra yin lowo ba yen fi kekini e share e leyin na ba janfani na
1: imagine
0: na to je pe e wo pe bawo le se rin e koja lo sojo bo yen at west radio 893 FM Vampage. Eti mo be se nte e nilo lati se kini lati fi alafo si e ise mole mole o na la fe mu wa ni titi osan yi eti gbogbo wa n pe ni brick layer awon kan wa gbera won laruge wa ni engineer oruko po awon kan ni engineer ni won won ni building engineer sugbon opolopo building engineer ni o le damo be o wa kan ma fenu ya a se be ile a se be ile yi awon yen ko ni mo nso iru awon asiri yen gan a tun mo wa gan o le a tun o se se ko jeyo ni abala asiri don
1: opolopo director lo wa
0: sẹmọ yi pe mo ti so pe eto yi ki ko si fun awon onise owo nikan gbogbo eniyan o na nise iwa fun lati keko gege be se mo ikanni agbon magbe toko fun mi ogbon imati oye o na ni ikanni te wa yi e ti mo yi pe le gbo eto kankan lori eto yi ke ma se kini lori kan yi ke ma ri ogbon kan si ikeje lati se kini lati ko awon male male awon to mo be awon to mu plum plum awon to nta okun awon ni mo nso e gbo na igba wo ni ise ibere pelu ise iwadi ba wa gan o ti e ti dori oke epo ise yi ki n se ise ana na bere ki n se ise jesi ta wa ye nitori pe ara engineer kan lo wa legbe odo mi ta ba so nipa brick layer ani awon engineer sugbon ta ba so nipa awon brick layer ngba yen ije mo wi pe akoko kan wa to je wi pe akoko ta wa ye la nlo iron rod lati fi se kini lati fi lati fi se decking abi lati fi si ile nje mo yi pe decking kan na ti wa lati igba yen wa eni bawo lo se ri be na la won kan se kini be na se bere ise brick ile nigba to je wi pe won fe mole won wa kokorin awon igi won kokorin awon igi kekeke bi irin ta koko ta wa ye won seje wa mo biriki won ma se kini won ma fi patch e won mole na niyan ibe ni awon ise mole mole ti bere koti si cementi koti si nyori block bi eleyi ibe ni ise iwon yi ti bere le won gba to je pe won se aro
2: dile dile so dara ma hu ni wa
0: die die o wa bo sori biriki moran ti lodun yen lohun
2: won samo lama de wure
0: Ah, oga wa to ko wa ni ta ma so nipa junior class. Won ti ko wa to ko wa ni intro tech ngba yen. O wa fin, o wa so kankan ngba yen. O wa ni ara awon brickle aye atijo na wa de badan. Lo wa ri koko house. Lo wa ni lo wa gboju soke pe awon to so awon to so ye, won so yeye. Eyin na ni tin ba ni kin fi ide wa so ko le ye yin npe awon to so eleyi won so yeye awon to so eleyi won so gba iyen ni wi pe baba yen o mo ngba na wi pe ohun to mo nse o na ni se mo pe tan ba po briki ile oni briki te ba si da won agbegbe kan na ni loye badan yi ti mi o le daruko to ba da yi pe boya eyan fi won boruko won je e ti ri ile awon briki ati awon mo aye ode oni won le ma bere lowo yin pe ile kina pe ni le briki ile briki lo je pe won teyepe ile teyepe won teyepe won se kini awon kan yo wa loke ngba to ba ti kuro ni olowo ile won be sin ju won de mo briki won mo to je pe yo tobi e mo ye pe kan ti te won ti te owo kan bayi ti won wa fowo gbe papo ton ba ju sawon to wa loke won gbe lori ile eni film mo nso abi film ko awon iya wa yo ti se kini yo ti ye won yi se mole mole
2: e ma baye je dakun iru e
0: a fe le so yi pe gege bi ohun ti bibele ti so oni ta leni to fe ko ile ti oni kokko siro awon na ni ise adaye ba ni ise yi ise to je yi pe o ti wa lati igba ta ba nsoro agbede awon ise akoko ohun na ni ise mole mole lewon igba to je pe ni igba na won kin gbowo lowo ara won aro ni awa ina se gbojumo die die ngba yen
2: kile dapo
0: ani kan jan ti teye pe sile a lo sile lagbaja won ba bi ta ba mo leni yo tun se kini yo yo ti gbe di ola won wa se kini pe oya e je ka tun wa si abalabi
2: kile dapo iwa yo dara ore mi
0: ise mole mole kere kere o ma de ise engineer o ma don tan to block
2: iwa baje o te
0: ati mo ye pe bi o ba si ti mole mole ni bo la ba ma gbe e mo ni pe o pe ta ti kuro ni ile onimo mo lati igba na awon won yi tin sise oba nkole ijoye nkole
2: kaje ramunile aye
0: oba o le so yi pe bawo ni ti Brickley ati je bẹsi ni ijoye o le so pe bawo ni ti Brickley se je awon to je pe won tayo latara brick won Brickley won po lopo nitori pe awon plumber o le so yi pe ti Brickley bawo
2: oba to de
0: awon Tyler won ara awon Brickley na ni I want design lara ile ara awon Brickley na ni ati bebe lo
2: alipe yo
0: eja mo be
2: ise
0: Brickley
2: rara ajeun
0: laipe laijina a sise to a ri awon to je pe won sise yi a ri won lati gbe wa sori eto ye nitori pe akoko ye awon to je pataki e ti mo pe akoko ye owo won ma ndi o sise kan wa ni site bayi kan ma sise lowo ba wa agbalagba ninu ti ise yi a gbe won wa gege ba se gbe baba wa deleye to je pe won ni ton le so ijele awon ayo benda bi pe ati odo awon awon agbede lo ti bere tojo won de ti pe ninu ise yi won na la tun wa lati gba lalejo ni abala ashiri dan lori ohun ta mu wa ni ti osan itin se Brickley
2: oda
0: ẹyin náà ẹ ti tìrí kọjá lọ sójú òpin ẹka àǹfààní ẹ kó tó lọ.
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀
0: at west radio 893 FM van page.
1: àrẹ́tọ̀ ló wà.
0: Ajá re kọjá lọ sí abala kejì nítorí pé ó ṣe ṣe ká ṣe kíni ká ṣí ojú òpó kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń fẹnuba tí àlejò wa tí wọ́n wá fún ní ìjẹ́jọ bó jẹ́ jẹ́ pé wọ́n bá wà nílé orí ètò yìí níbi tí ọ̀sán yìí láti lè yanjú ọ̀rọ̀ náà tán a lè yanjú ẹ̀ tán mọ̀ pé ìjọba àkókò ó náà la ṣe ń pè yín wípé kẹ́yìn náà kẹ́ wá jẹ́ onígbọ̀wọ́ fún ètò yìí bóyá ẹ̀yìn náà ẹ fẹ́ polówó ọjà yín ni àbí ẹ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ abala kan sí ìkejì àbí ẹ̀yìn náà ẹ fẹ́ kówó lẹ̀ láti pé kí ètò yìí kó túbọ̀ gbinlẹ̀ náà ni òun náà la ṣe ń pè yín ẹ̀kan sí ìkànnì wa west radio 89.3 FM èyí tó kalẹ̀ sí púpọ̀ náà aláàfin olúyọ̀lé state ní ìlú ìbàdàn tí a bá ti ń délé iṣẹ́ wa báyìí látẹnu olóró lẹ́tìrì tí wọ́n ti máa kí yín káàbọ̀ náà ti máa ṣe àfẹ́rí yín bóyá èyí náà dẹ̀ fẹ́ kí n kàn sí yín ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti tèmi gangan 08038072357 ẹja ṣe ibi eléyìí ká tó rí kọjá lọ sí abala ìkejì ẹja polówó ọjà ọ̀ká jíṣẹ́ tí àwọn àpáta professional shoemaker tí wọ́n ran wa ẹ̀jẹ̀ ká tó wá rí kọjá lọ sí abala ìkejì lórí ètò yìí.
3: Asma Progress Ajodun Apata Professional Shoemaker Association of Nigeria
0: Oyo Chapter
3: ti odun yi tun ko
0: alhamdulillah
3: we cordially invite you to fundraising of our building project acquisition of machines and award presentation ti yo waye ni ogbonjo osu keje odun 2026
0: ni dede agogo meji la osan
3: St Peter's Anglican Church Hall
0: Abalamo Apata Ibadan
3: ni yo ti waye
0: Oba Dauda Salam Onishiba of Shiba Land,
3: alias Ige ni Oba Ladenikale.
0: Order of the day, Alhaji Chief
3: Ishau Olariwaju.
0: Order of the day, Eda Chief Mrs. Olukoko.
3: Chairman of the day, Honorable Sunday Babalola.
0: Chief Luncher, Honorable Folake Olunloyo.
3: Kola Oleshito ni Oludari Eto.
0: Sikiru Olayiwola Chairman Pata Professional Shoemaker ati gbogbo egbe
3: ni won ni ewa ba wa yo.
4: Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.

Ya, ore re po lori aye wa. Ni igba gbogbo lojo gbogbo. Steven ti ri o ti ri ta je se leni. O ti ri ta je se leni. Awon owo yen o ti gba lati kan latodo mi. O ti gba lati kan latodo mi. Adupe ise ninu e ndun lo cha nfo soke. Ko tope. Ko tope. Olorun na lo pe ko ri be. Olorun na lo pe ko ri be. Awon eso ti baba ti gbin lati eyin wa. Ohun na ni Steven wa nko leni. Adupe lowo Olorun. Wa ku lowo Oluwa to si GOP garment of praise. Ko tope. Adupe, ko tope. Mo fi asiko yi ki gbogbo eyan ara le. Bi pe aku asiko yi. Aku akoko yi. Aku asiko oginitin o tutu yen o se die o lagbara o lagbara titi gba oru ba tun de nisin a tun ma ni oru yi po ka kolon sha ma shanu wa kolon sha ma shanu wa olorun lo ni olorun ni eto fun aye oni kalokun olorun gbogbo nkan eto ni o ma nse ni sise ntele ni olorun ma nse nkan igba bayi e ri nkan bayi igba bayi e tun ri nkan bayi so olorun to se kini to ni arrangement gidi o de ni arrangement fun aye wa bo se ni arrangement fun ojo be na lo ni arrangement be na lo ni eto fun aye wa lo ni eto fun ebi wa lo ni eto fun ohun gbogbo ti a la koja olorun niyan ohun to de fin je olorun onikan na lo ye lekan si mo ki gbogbo eyin ara le o gbogbo eyin te n gbo wa loke okun te n gbo wa ni Naija wa nibi gbogbo eyin te n gbo wa Labuja te n gbo wa ni Ibadan te n gbo wa Leko te gbo eyin te de n gbo wa ni Kaduna mo ki yin o gbogbo eyin te de tun wo wa lori ikanni Facebook wa akiyin eko afọ omo eniyan se adupe ni ataro titi di akoko yi gẹgẹ bi mo se ma so igbiyanju tiyin igbiyanju tiwa ko ni ja sasan ba se nlu bayi a ma se kini a ma dun a de ma yo a ni lu aluwole lagbara olodumare atiti de gẹgẹ bi ise wa leni eto akanda eda naa lo tun de kasagba si ikanni West Radio 89.3 FM a n dagbere ni ọsẹ to kọja pe to ba di ọsẹ to n bọ adupe lọwọ ọlọrun pe ọlọrun jẹ ko ṣeeṣe fun wa leni fun ẹyin ara ile lati le gbohun wa adupe lọwọ eledumare adupe o otetu ni naa a tun dun gbogbo a tun ṣe kini a tun kan si gẹgẹ bi ẹ ṣe mọ pe ko n ṣe mi nikan naa ni mo n wa lori eto o ba tasiko e tun gbohun elekeji mi ni keji mi jare ta jo bi a n ṣe kini ta jo ma n ṣeto adupe lọwọ ọlọrun mo ki ẹyin ara ile lẹẹkan si ẹ ku ìrẹ̀lẹ́ ẹ kásán ẹ kalẹ́ lágbára ọlọrun ìgbìyànjú tiwa kò ní já sásán lágbára olódùmarè

0: o de ape Esther ni nkan to fe so ni lori oro yen ti mo nba lo
1: beni gege bi awa ti akole eto wa ni akande eda
0: beni
1: awa ta ni awon omo akande eda lowo ejo akoko ise mo pe won o le boju tura won
0: papa
1: awon to si kere ninu won ejo eje ka ri daju wi pe amoju to won si gege bi oga mi tin so lataro wi pe awa ta ba lomode eje ka fi nko won won laya ka woso to le fun won be na la se le se fun awon akanda se mo wi pe ta ba ko awon yin bo so pe prevention is better than cure to ba sele ta ba tete prevent e bai to ba dele awa na la ma gbo so o pe wa ka tete boju to nsin awon mo akanda to wa lowo wa olorun aduro ti wa
0: amen se gidi kan ni

0: Emma, we play loud with Joa, or is she a could die Dalani loud with Joa? A ni àwọn mi to jẹ pe won jakanda to jẹ pe won le rin won le fese won mejeje rin
1: o je ti ba pe ja bi ko se ba wa lolori
2: la pa de ba le bori o la ka je pe korin bo je bi ka pe ja
0: lara awon akanda ta ni lawujo wa a ni awon kan to jẹ pe won o le won o le foju won mejeje won o le fi riran
1: ko se ba wa lolori la pa de ba le bori la ka je pe korin.
0: Lara won akanda ta ni lawujo wa atun ni awon kan to je pe won ni apa mejeje awon mi o ni apa mejeje won de tun lese mejeje.

0: So, I must say, Colonda, where da? Professor. E kojo ni.
1: Kojo ni. Eji awoda.
0: Eji awoda. Yo tu ala lagbara Olorun.
1: Amen o.
0: So, adukẹ lọwọ Olorun oba yen, ale wi le sha le se le wi. Gẹgẹ bi mo si mo wi ni bi wa pe e kan owo, un lo ri owo o. E kan ese, un lo re ese, abẹ ko. Irun ori na re ori, abẹ ko. Aha. Adukẹ lọwọ Olorun oba le kan si bi pe eto tuni. O tun soju emi
1: bẹẹni
0: o tun soju owo
1: bẹẹni
0: o wa so
1: awon eyan wa pata
0: o wa so ro oke abi
1: ati gugu awon eyan pata pata nile o
0: otutu mu o ni
1: otutu mu mi
0: otutu
1: yen po
0: otutu ko otutu oni mu lagbara Olorun ayan lagbara ile duwa
1: eyan oga wa
0: kilo wi
1: ayan Olorun oga wa
0: o be o fe ko mi lese
1: ayira imo lo ko gba mi lese lai lai
0: eto ye to wa eto omo ni yomo nde lo tun gure afelejo tun ni eh adukọ lọwọ Olorun yen eh alaafin afelu lawa nibi lawa west radio
1: gbangba
0: gidigbe lawa 89.3 fm ni yo eri pe to ba ti di agogo marun koja bi iseju mesan si mewa bayi ni eto yo gori afeleyin iroyin lerefe ta ba ti gbọ ti yinbo ta tun gbọ ti yoba na tan omo ni yi omo nde yo wa gori afefe loruko olotu eto wa yi ni o adidamo lo loyede omo aba olomiye on la gori afefe o eh gbogbo loga loga pata lanki latoke dele ati giwa ni o denu bo denu loro gbogbo yen pata lai dende kan si
1: atente
0: wa le gbogbo yin laki o eh aki mama wa
1: Abiamo
0: Lady Evangelist Lillian Pademasi Abiamo Boja Gboro Gboro Prof da kore ka
1: be gomene Professor Ademola Adesope
0: tori pe arojo muso lolokun lo tora ni onigbowo kan o nbo to ba didi ago marun koja seju me ogun ago marun koja seju ogun yen 520 eni yo gori afefe oruko temi ni Afolabi Kende o iko baba ni yo afinjo lori oko yin funju wo
1: aro mi sa legbelegbe
0: aro mi sa legbelegbe mo kiyin pe se kini o ekun kale

0: ai vim pamã. Lo ko ta ron je. Vim pamã ki un pao. Lo go ti arun je. Eni arun ba nse ko pe number ti an pe ta le.
1: Ko se pataki
0: o. Ai son ni pa wa si le o. Ni pa wa lo de o. Ah le ya go marun ko ja ako marun ababa yi o ni abosa balaki je to yi nigba ta ba gba awon ipolowo kokan ta ni.

0: Awe obi kan ajedo yo o. Awe obi kan ajedo yo kini o. Hello.
1: Hello.
0: Leo.
1: Ekuto.
0: Ese o. Ta lo npe o bo e tin pe o. Prince Adekunle lati Egbeda eh yo da fun awe obi kan ajedo yo kini o. Aha ni o. Aha ni abi. Aha. Ese o e patewo fun la yin o. E patewo fun la yin o. Egbo alokeji bayi obinrin rogbodo laarin egun egbo o obinrin rogbodo
2: laarin
0: egun kini o. Hello.
1: Hello.
0: Ẹṣeun o, ki loruko yin o, ibule tin pe o.
1: Ogbeni Ade Olukayode ni o lati ku ola.
0: Lati ku ola Ogbeni Ade Olukayode lati ku ola oya kini o.
1: Ọpọ ni o.
0: Ki le wi?
1: Ọpọ oyinbo, pineapple.
0: Pineapple ọpọ oyinbo, eh oda, eja farabalẹ, ka gbọ nteni ni o wi, bagbeni na. Hello.
1: Hello, Ekuto. Babalaji.
0: Ekpele sa o. Oruko yin bo le tin pe o.
1: Oruko mi ni Afa Abaku Tirimisi lati Oke Adun.
0: Lati Oke Adun lu Ibadan. Oya kini o.
1: O di eyin ni to wa laarin igbagbo.
0: O di eyin to wa laarin igbagbo oda. Eja tun gbo teli na ti oda. E ba n gbe teli na ka gbo ti e na. To. Hello.
3: Hello, Ekuro le sa o.
0: Ekuro le o. Auntie Christiana ko yi.
3: Bẹni sa.
2: Hello ma.
0: Oda o, oya kini o.
3: Ahan ni o.
0: Ahan ni Auntie Christiana ti gba e fun ayin latewo. Eh, Auntie ni ke pe mi last week. Eh, ta ba ti pari eto e pe mi last week. Se de pe mi lego, se gbo. Auntie Christiana amọ ni won gba o. Obinrin rogbodo laarin egun ahan ni eje ka fura wa leyo kan si tori asiku wa eye binti fogba igi eye binti fogba igi kini o.

Eka bo pada sori to awari fe. Ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM na lengbo. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Abala akoko lori eto awari fe o na la bo si bayi. Abala akoko lori eto awari fe o na la bo si bayi. Bo loju ojo yen se ri lodo tin ojo yen ti ro ferefe ni agbegbe oluyole nbi kemi to wonu studio laipe yi so si nro ladugbo tin so de ti da ladugbo tin e je ma fasiko iran ra wa leti pe oju agbara kin se bi ta ndale si o be ni oju agbara kin se bi ta ndale si Eje ka wa bi to gbe ile dale ti ijoba si to ba wa ntosi ti wa bi o de si te yin na o ye keyin na o ni bi te ndale si lenu ona le yin keyin na de ni nkan te nsan to fi ma wa gbe gara wa do ti yen lo dadun lori eto yi lale eto ni nipa pa julo ni abala koko oro to se pataki kan ni momu wa lori eto yi lale yi

0: Ta ba n soro oko ati iyawo nipa pa julo ti awon mejeji ba ni ede ayede abi ni ojo igbeyawo ni ki nde so nibi ti a tin se igbeyawo ti oko ati iyawo ta ti jo nso won po baba mama gbogbo ebi gbogbo won patapata lojoko e wa ma gbo to ma so nbe pe e ma je ki etiketa o ko lowo soro yin e ma je ki etiketa ko lowo si oro yin eito tumo si pe ti ede ayede ba waye laarin eyin mejeje e wona be se pari e sugbon yi ti mo gbe wa lale yi ma fe ki awon agbalagba kan ba wa da seto yi Ije o sese ki oko ati iyawo wa koma si igba kan ti etiketa o da si oro won. Ije o sese ki oko ati iyawo ki igbeyawo won ma lo koma si etiketa ti o da si oro won. Se oro etiketa bi owe oro etiketa se nkan ta le si ma dimu ni ni odun yi. Ni asiko yi ni 2026 ati siwaju si. Ibere akoko ti mo bere ni pe. Ije o sese ki oko ati iyawo nirin ajo igbeyawo won kan ma ni asiko kan ti etiketa o lowo si oro won. Ije o sese Eyin agba te ti pe ninu igbeyawo se ko si igba kan to je pe enikan ba yin da si ija bi nkan kan nje o sese be e ma gbagbe pe bi osan meji seyin la so lori eto yi pe opolopo odo won fe se igbeyawo mo odo lokunrin ati odo lobirin won ti e ready rara te ba soro igbeyawo leti won wa lo ti wa old fashion Ala won ready lati e ti se wedding an o ti e raye lati se nkan kan. Sugbon oro etiketa yi la tu gbe yewo pe nje o sese. Leni kan so nto si mi laipe yi pe a ko possible na won bawo loko ati yawo se ma wa ton ni ja. Emi de so pe looto ede ayede a wa sugbon emi ori bi ija o. Ede ayede a wa looto. Bi ba o loko ati yawo se wa tan ni lo foro won lo enikan bi kan o lo je ma bere lale to ni pe oro etiketa so se se ki oko ati yawo wa ninirin ajo igbeyawo won ki etiketa o ma da si abi ki etiketa o ma ba won gbo oro won ati pe ti etiketa o ba ti eda gbo oro won ta ni o ye ki oko ati yawo ma foro lo ti wa ide ayede ba waye ninu igbeyawo won ta gan ni oko ati iyawo le foro lo ti ede ayede ba waye ninu igbeyawo won se kan lo ba baba oko abi baba iyawo se kan lo ba iya oko abi iya iyawo awon kan ti so won de lawon ti ri pe te oko ati iyawo ba gbe oro won lo ba awon molebi won o nka le ko gbe leyin omo ti e Eyin agbalagba tomo yin ti se igbeyawo to ti foro lo yin te ri pe wo omo yin o da se igbe leyin won abe so to Etiketa ma je ki etiketa o gbo oro yin nje o se se 0916893100 tabi 0915333489 Hello e ka le o
1: Hello sir
0: Hello,
1: e kale so
0: Mrs. Akiola e kale o Oluwa lo so Oluwa lo so Ami o Oluwa lo so
1: Badun je won wa oke
0: Oluwa lo so E ya dupe lowo oni di ko se won
1: O se won o ma ma ya ma bu gaje awon ta won na te ke
0: so ta ta wa Oluwa so Oluwa so
1: eto ale advice te mi fe so ni pe Olorun ni eyan le keta o ko fi eyan se te an ba fi boya ya ati baba se ori e to ba je nu won ma support ara won ko ti bo se le je o si gbe awon ti ko fi o o ti bo to ba ti wa be eyan ma ke po lohun ni ki la ki we to ya to boya mare ko fa se
0: Hello, Eka Leo.
2: Hello, sir. Eka Lesa.
0: Eka Lesa. Oruko yin sir ti bulletin pe yi.
2: Omotayo lati apete.
0: Omotayo lati apete. Eka Leo.
2: Eko Lesa.
0: Yes, sir. E je ngbe iroyin sir.
2: Eko Itu.
0: E seun go.
2: O seese. Ki oko ati iyawo jo gbe. Ki eti keta ko ma da soro won.
0: O seese.
2: O seese o.
0: Gege
2: bi ori te fun wa lale fi. Ati gba ewe wa ta wa ti kekun o baba wa awon ta ba ti fi ona won mo olorun lati le se gbo
0: mo mo nsa
2: ise pe ija o mi ba elu sa se gbo mi sa
0: mo gbo yin daada
2: ehe ise pe ija o ni wa wahala o wa sugbon nigba ti a ti mo to ti fi won mo olorun lati le tan de to majority of marriage ti won dagba to ipele ati gbera won niyawo ija wa o iti keta o ni go o ti sele si ni ri ojo to mo mi lo si ale ojo to mo mi lo si ile iwe to lo si exu ta ti bi eru to ta se gbogbo e tan bomo yen se soro buruku ni yen ninu ile daddy to wan gbe lo o wa ti guide ara e mo mi e won wa so pe ah kini kan won sa n yo won se gbogbo e ti ati mo gbe mo la mo mi e ya Islam emi o mo serious case emi o mo pe mo ti dar olorun mi mo pe mo ti dar sugbon nigba ti later ti mo ti so ninu le iya ti mo bi o fe go mi mo ri bedi mo ni nkan la ni o sugbon awon omo ye guide nigba ti ma roju ye oju ya ti ga ad ibe na ni mo ti bebe ti do pale fun gege bon se ko wa mi mo sugbon etiketa o gbo tekita ba se tekita ba gbo lali ojo yen omo ilu ni lo school mi ni gbe lo si ehun adu lojo lida ojo keji etiketa o ma gbo lati gba iwe ka ba ton ba di wa mo olorun ati se kan ti mo se niyan ti iwe o de li sele mo o ma sele mo tekita o ni gbo se se ki o ko le sele mo loruko oluwa ya fo o se se ki o ko ati yawo kan jo gbe ti etiketa ni dasi oro won
0: dasi oro won
2: ti wa de pe
0: e seun go sir ni mi dun e seun go mo dupe o 0916893 1000 0915 3 meta 4 893 0911 3 3 3 3 8 9 3 Alright, ticket ati oko ati iyawo ba ni ede ayede to ba fe bayan soro ta le yin agba won moran lati ba soro se a le ka awon obi mo awon ticket yi ta ba so pe e ma je ke ticket o gboro yin o sa awon obi oko ati iyawo na wa nu awon ticket ta n so yi inu mi dun pe baba to pe wole tan yi salaye pe o se se ki oko ati iyawo jo gbe pepepe ki etiketa o ma da soro won se be lori lodo tin se gba pelu won Mrs. Akinola to pe wole lakoko won ni Olorun ni ka fi se etiketa
3: kini maro kini maro fun ma
0: emi gba pelu won sugbon olohun oni sokale latorun eyan na ni olo se baba ati iya wa ninu awon etiketa yi 0916 893 1000 iye 1 ati odo meta 0916 iye number 6 893 eto ja frequency wa fe 1 ati odo meta ti tabi 0915 3 meta 4 8 9 3 tabi 0911 3 meri 8 9 3. Hello, ekale o.
3: Ekale.
0: Ekale sa. Oruko yin sa ti bole tin pe.
3: Oruko mi ni Ismail lati Apete.
0: Ismail lati Apete. Ekale o.
3: Ekale.
0: Yes sir.
3: O se se. Iye ko ati e o ma gbe. Won ma fi oro won le ni ko ka.
0: Ko ma fi oro won lo enikan o se se be.
3: Akoko ni be ni pe ti Olorun ba mu si won to ba je pe awon mejeji ba ni esin. To ba je pe musulumi ni won ti won je musulumi ododo. Esin yen ni o ma dari won. Lati ma ja. To ba je pe Kristiani ni won, Kristiani oro Olorun ti won gbo gbogbo gba. Naa ni o ma dari won. Ṣugbọn ti ko ba si nkankan mejeji ni ko si aye won. Ìgbésí ayé yóò máa dàrú pé wọn ò lọ nínú Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n bá tún wá ní òbí tó dára tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ láti lé ká tó ti rí ọkọ. Àbí pé ọkùnrin náà ní òbí tó dára tó ti kẹ́kọ̀ọ́ látọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ kó tó márì. Ìgbésí ayé wọn ò dára. Ṣùgbọ́n táwọn méjèèjì ò bá ní Ọlọ́run a kù díẹ̀ káàtó.
0: A kù díẹ̀ káàtó. Ẹ ṣeun gan. Mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣeun gan sir.

0: Ekaabo pada sori eto awari fe. O ti ku bi iseju mewa bayi ki eto awari fe o tu to ma rele o. Ta ba se rawon ope to wole ase lanfani ati gbe won. Ka gbo ero ti yin lori oro yi. Sugba mo lero pe gbogbo obi patapata ti ri nkan kan mu lori eto yi. Mo lero pe gbogbo loko laya ti ri nkan kan mu lale eto ni. Se nkan buruku ni lati fi oro loyan ti nkan ba ede ayede ba waye ninu igbeyawo. Rara ki n se nkan buruku. Rara ki n se nkan ta gbudo se. Sugbon ta leni ta n foro lo. Eni to ba fe gbo oto oro ki n sa lo bi ti won ti gbe leyin e. To ba fe gbo oto oro won ni go to a neutral place. Ti wo ba mo pe awon obi ti e yo gbe leyin e fun to de fe okodoro ati otito oro emi ibanike to elomi lo o na wujo ta wa nsin yi awon akose mose wa ta npe ni marriage counselors to je pe ise ti won niyan o awon ko awon ka bi eko bi iwe ta won yan lo nka le iwe ni o hello e ka le o. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Eka lesa o.
1: Yes, sir. Yes, Benny, I do retired now.
0: Benny, what's your grand ni baba?
1: All right. Sherry, Taba Tungu. Taba Musakunya Daja. Like, my mind and controller is me.
0: My mind alone,
1: once this member, along the colony in Nigeria, all that she is sick, could they say, Yanaka, don't want me to use the commandery or Kojoko? I put my book, it will be seven years. Open your Kojoko sees. Yes, but they will kill Korean or different body, so, because I saw this day with Daddy, or Dishokojoko.
0: Ẹyin fẹ́ kí ọjà ti yín àti ohun tẹ́ ń tà kó lọ kárí ilé kó lọ kárí oko. Ẹ máa gbé ìbọ̀ lórí ètò àwárí ìfẹ́ lórí ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mọgbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ẹ̀yin nífẹ́ olólùfẹ́ ẹ fẹ́ kínú àwọn olólùfẹ́ ó dùn. Ẹ lóyè ẹ̀bùn tẹ́ lè gbé kalẹ̀ fún àwọn olólùfẹ́ láti lè múnú wọn dùn. Ọkùnrin mi láti bí ọdún mẹ́wàá síbi tó kéré jù ẹ̀rà lọ́lé. My dear, egba sibi yi ke fi kun itan lo. Ti owo ta yi ni mo ra bo e fi kun eto wa nle ka le mu o. Sugbon lori eto awari fe wu mi ka ma fa won lolufe lebun lososse. O wu mi gidigidi gan ni. Sugbon mo mo pe pelu iranlowo yin a le se be. Pelu iranlowo yin a le se be. Eyin mo ile ise kan to mo ile ise kan. Ẹkú àwọn ẹ̀bùn yẹn wá ká máa fún àwọn olólùfẹ́ lórí ètò yìí. Bá àdè ṣe ń fún wọn náà láà máa fọnrẹrẹ ilé iṣẹ́ ẹyín. Káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà dẹ̀ ní ọjà ìyá máa tà wàràwàrà. Níbi ni ètò àwárí ìfẹ́ yóò ti máa ṣẹ́rí padà lọ́lé lọ́sẹ̀ tòní o. Lágbára Ọlọ́run àní rojọ́ wa fẹ́ni tí ó dalé wa rú o. a ni fi owo ara wa ko wahala wonu ile ti wa o gbogbo eyin obi bi oro ti baba to pe wa keyin yen so tomo na ba mu awon oro kan wa ti o nse eto ye ko egbo eyin na mo e ma je atora wa je eni to nparo na mo eyin na mo pe oro ile o ya pada lo le nkan to ko e ba so ni ke se bojo mo okunrin na lo mo oro loyin e le fun moran ti yin o ṣugbọn e wa fi ya pe kini wa ati yawo ejo gbọmọ lati jo se e o ya pada lo le iwa ati yawo ejo lo so te ba ti so nkan te ba ti agree le lori ejo so nipa tawon obi wa n dagba won ore ni rojo fun bi eleyi ṣugbọn iya to je mi ogbodo ja won mo mi o ti je ki opolopo nkan baje e ti won pe yin si gan e ti da si lori eto ni mo ti soro mama iyawo to nbo nle to nrata bo to nlobo awon mu iyawo wole o ya je nfi yen boko e se man jata e leleyi e je o mo boko e se njata e fun re kin tin olohun a saanu wa o lagbara olohun emi ngbadura pe idile wa oni daru o ile wa oni baje iwa ti o baje olohun oni jo dowo wa o to ba de ti jọ lowo wa eje agbadura ko olohun gba lowo wa o loruko awon alase ati oludari ikoni yi le mo nki npe seun seun seun seun ko te tu darapo mo wa lale lori eto awari fe to ba de lose to nbo lagbara olohun ti kristi ba fa bibo eseyin a tu pada wa emi ati yin a de tu jo soro nipa idile a de tu ka message tutu jade si eti yin a keko nbe eni to loro na a de ri ti emu ayo Emmanuel Ojo ohun lo ko temi o emi ati Steven Adeyemi Ige lajo sise tale eto ni eje asun dada o etilekun ile yin te ba fe sun o orin lọlọkan ọjọ kan ṣì ń tẹ̀síwájú lórí ìkànnì yìí títí di aago méjìlá ẹ ṣeun gan tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kan gbọ́ magbẹ́ ó dàrọ.